suppose ra yo men. Pa ra yo, pa yon volem avon. Sol ba map mando yo. Mta sote kon nan avit si moun. Pou balan pil lan moun, pou gide l. Se so ke mbral wè fè vi moun lot kote moun men. Mbral wè komanse a zero. Mwen sol sa mando pou toujou prizan pou ti moun nan. Paske mwen men apil, mwen ap toujou mwen men.